Retsumikile wa TYS FM ke nako ya lenaneo la rona le le kgethegileng la mmino wa jazz. Nka mogela kwa o iphitlhelang o le teng, nna ke bidiwa Mpho Slinger, mme moreetsi ke tsile go ka eta le wena thapama ya gompieno jaaka ke utlwisisa melodi e menatenate, melodi e kgethegileng ya mmino wa jazz. Gompieno ke letsatsi le e leng gore re ikgopotsa ka lone bomme, bomme ba e leng gore moreetsi ba botlhokwa hela thata mo lapeng, mme motswadi, rakgadi, mmangwane, ausi, moreetsi, mmamogolo, mmemogolo, bomme ka mefuta e e leng gore e ya harologanya. Gompieno ke letsatsi la lona, mme pele ga re lebala go ka lo eleletsa tse dintle jalo, a ke lo gakologelwe ke lo eleletse letsatsi le le ntle le le segofaditsweng, letsatsi le e leng gore mo go lone re batla go lo gakolola fa lona le jalo seabe se sentle mo matshelong a rona. Moreetsi, fa o reetsa mo dipuong tse dingwe e tle ba re batase heisoner mmuda re moreetsi, gonne mme ke ene thari, ke ene seikokotlaelo, ke ene moreetsi yo leng gore o na le jalo karolo e leng gore e botlhokogela thata mo kgodisong ya ngwana le tswelelo pele ya lelapa jalo. Ke bua ka famili, ga ke re gone re tlhoka bo mme gore bana ba kgone go tsholwa, ba kgone go ka elwa tlhoko, ba anyisiwe, ba rutiwe moreetsi, mme le gone ba kgone go ka gola gore e nne jalo maloko a setšhaba a e leng gore a kgona go ka godisa motse le go godisa jalo go ka godisa jalo setso se e leng gore ke sa setho. Le gale moreetsi, gompieno ke go amogela jalo ka molodi, re o fiwa ke Judith Sepuma moreetsi, mme ene o feta ka molodi wa gagwe o montlentlentle fa a re Shiwanawe.

poresemong ke Sibongile Khumalo o ile a latelwa jalo ke Busima Tlhasela fa ene a feta a re Selang Mabele. Moretsi Jopola, fa o ile wa nna jalo le letsatsi le le segofaditsweng kae le kae kwa iphitlhelang o le teng, lenaneo la rona le tla ko bokhutlong. Mme moretsi, a ke go leboge jaaka o tswelela go ka tlhopha jalo TYS FM go ka nna mompati wa gago ka metlha. Ke o saisa sentle ka molodi o monate-nate re o fiwa jalo ke setlhopha sa Sankomota. Moretsi, me bone ba re tlogela ka molodi ba re ba kubeletsa. Re kopana gape mo baking e latelang ka nako e tshwanang ka gešo.

Dumela bareetsi, dumelang setšhaba sa Morena. Dumediso ke nna ke bone malebereki, ke tshotse bahebera wa bonna wa leshome temana e le ya bo 19 e bareka jaana. Kgothatso ya go tlhomama mo tumelong. Jaanong he baga etsho e re ka rena le phuthulogo ya madi ka madi a ga Jesu go ka tsena mo filong ga boitshepo. Ka tsela e ntšhwa e phelang eo e re buletseng go ka ra lala disire ke gore ka nama ya gagwe. E re ka re ebile re na le boiperisiti yo mogolo yo kameng ntlo ya Modimo a re atameleng heka dipelo ka boammaaruri re na le tumelo e ketseng. Re kgatlhitswe dipelo, go tlositswe matswalo, re bile re tlhapisitswe mebele ka metsi a boitshepo.

Namibia e tswela kalo e ntse e tla e temogela kalo ke dintsho tseo tse e leng gore ke tsa dikotsi tsa ditsela tse e leng gore go tswela kalo go ntse go tla go begwa ka tsone. Ganong hela mo mafelong a beke ke yana ka tsatsi ke labotlhano go ile ga tlhokafala borre ba le bararo mora ga kolo e le gore ba ne ba eta ka yone tsala kealo le go ka nna mo kotsing ke kwa ojinene go ya ka pego ya sepodisi ya mafelo a beke ba re tiragelo yana e diretse mo tsatsing ke ya labotlhano ka nako ya bobedi mo tseleng ewa ya Omitara le ojinene fa borre ba le bararo bana ba dingwaga tse mashome a mararo le bobedi mashome a mararo le boraba bobedi yo mongwe dingwaga tsa o ga di itsege ba ile ba tlhokafala moraga kolo ya bone e sena go ka pitikologa se se leng sa diragala ke gore minibus ena loto la yone le le la thubega le go ka baka kele gore mokgweetsi wa minibus ya teng a la tlhagelwe ke taolo ya koloi e leng gore e le a tswa mo tseleng le go ka pitikologa paka tse mmalwa ba re mo gare ga batho ba lesomele botlhano ba ne ba le mo minibus ya teng bangwe ba bone ba ile ba bona dikgobalo fa ba bangwe ba ile ba bona dikgobalo tse e seng tsa sepe le gore ba ile ba isa jalo kwa kokelwaneng ya ojinene go a go bona kalafi ba masika a bašwi ba setse ba itsisitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse ke mo tiragalong ena gangwe le gape dikotsi tsa ditsela mo Namibia e tswelela ena matshwenyego mo malatsing mo dibekeng tse di tswang go ka feta jaaka re ntse re tla re botsa dipotso gore mme matsapa di a tsa kae bothata keng you know selo se sengwe ke mentality wena ka bo wena

ke go nele dikhang tsa mafatshe a sele ba re ba latedi galo makgolokgolo a ba latedi ba mali mala ba male junta ba ile ba kopana jalo kwa stadiumeng sa toropo ya Bamako mo tsatsing jala matlhatso ba batla jalo gore balaodi ba tsene le go ka netefatsa jalo seemo sa tshireletso le sa kagiso sena se tla morago jalo ga ditlhaselo tse e le gore di le da dirwa jalo ke ditlhopha tseo tse e le gore ke tsa di betsa ba re ditlhaselo tsena di le da dirwa jalo mo kgweding e fetileng le go ka tlogela batho ba le mmalwa ba tlhokafetse go akaretsa jalo ke tona wa tsa tshireletso wa Mali Sadio Camara. Jaanong lo shelwaga General Sadio Camara lo ile lwa ama bo le bantse le go ka tlogela jalo ka bakanyo mo gareng ga baagi kwa lefatsheng la ko Mali. Jaanong hela mabane re le ra bona jalo balatedi ba mo tsatsi ka mabane mme mo tsatsi ka matlhatso ba tsena mo mmileng le go ya jalo kwa stadiumeng go ka kopa jalo gore puso e tseye dikgato kgatlhanong le ditlhopha tseo tse e leng gore ke tsa ditsolodi ditlhopha tseo tse e leng gore di na le dibetsa tse e leng gore di tlhasela jalo lefatshe la ko Mali. Ha go le khala re tlhapatsa tsone le tsone di le da na galo di dira di road block gore batho ska ba kgabaganya ba ya galo kwa mafelong a mangwe go ngwa di toropong tse dingwe hala ka ba agele bone ba shupa galo gore ba sa itumele gotlhelele. Re ntse re tla re tsweletse ke lebile tse dingwe ba re bolaodi jwa ka Spain matsatsi ka labotlhano ba ile ba tswela ka le bantse ba tla ba ithulaganya go ka amogela ke batho ba lekgolo masome a mane ga mmogo le badiri ba sekepe le go ka netefatsa jalo gore batho bana ba sena bolwetse ke wa hunter virus. Jaanong badire ba botsogo ba ile ba tswela jalo ba ntse ba tla ba ithulagantse le go ka ipaakanya jalo sekepe sena se ne se solofetswe jalo go ka goroga mo tsatsing ke maabane gone kwa Spain mme hela badire ba botsogo le bolaodi ka go farologana ba ile ba ithulaganya go ka mogala batho ba teng go ka ba tlhatlhoba le go ka bona gore a me a ga bana jalo ditshupo tseo tsa gore ba ka tswa ba na le bolwetse ke yona jo e leng gore ke jwa hunter virus. Ba re tenke ya molelo helicoptera le dintwa tseo tsa dibomo di ntse di tla di tsweletse jalo ke kwa Morocco. Jaanong sešole se tswela jalo se ntse se tla se ithulaganya jalo go ka sireletsa lefatshe la bone go ka itshireletsa kgatlhano le ditlhaselo tse e le gore le tsone tswela jalo di ntse di tla di dirwa ke kwa lefatsheng lewa la kwa Morocco hela go ka netefatsa gore go nna le tshireletso go nna le kagiso mo lefatsheng. A re ye ko Israel mo retswa TYS FM dingwe tsa dikgang tse le gore ga re kgone go ka di tlhaela dingwe tsa dikgang tse le gore nako le nako go na le sengwe se sešwa se go begiwang ka sone gongwe go na le sengwe se sešwa se e leng gore sa diragala. Yena ba re ditlhaselo tse tharo tsa the drone ko Israel mo dikoloing tshwarelo di le da diragala jalo ke kwa borok ya Beirut ke ka tsatsi ka la matlhatso me mo ditlhaselo tsa teng go ile ga bolawa batho ba le banne ditlhaselo tsa teng di le da tswela jalo di ntse di tla di diraga ka nako le ngwe hela di ntse di tla di salagane morago fa kwa lebalone le gone go ile gana le ditlhaselo tsele di le na tlogela batho ba leshome le boraro ba tlhokafetse go akaretsa motho wa re le ngwana wa mosetsana wa dingwaga tse leshome le bobedi. Ba re tlhaselo tsena tse tharo di le da diraga jalo ke kwa Beirut tse e leng gore jaanong bontsi jwa batho ba ile ba tswela jalo ba ntse ba tla ba tshaba ba tshoga jalo ba le mo letshogong ka ntlha ya matshelo a bone. Yana go ya ka lefapha la botsogo ditlhaselo tse di dirileng kwa Iseraele kwa borwa jwa kwa Iseraele di tswela jalo di ntse di tla di tlisa jalo dikabakanyo letshogo le gore go sena kagiso jaaka Iseraele mo nako ena ba se bua sepe ka go ka ipuseletsa mabapi le ditlhaselo tsa teng mme ke ngwe a dikgang le gore re tla tswela jalo re ntse re tla re latedisa go ka bona gore a mme Iseraele wa go ipuseletsa.

gongwe go go diragalang ga kologela gore Israel a America le Iran ba montweng ya nna ko lenako ha ile gore Iran o tlhasela Israel gongwe America o tlhasela Iran Iran wa ipuseletsa ha Iran a tlhasela Israel gongwe America Israel gongwe America ba ipuseletsa le bone ka go ka tlhasela Iran ke dintwa tsela gore mona ko ena go sena tumalano epe ya kagiso go sa ba ope sa ba tla go nna motafoleng go ka re re senga kelo ka go ka emisa ntwa le go ka direkela gore go nne le kagiso nga de khangela gore tswela kelo ntse tla e tlhobaetsa ntse tla yalo e tlisa matshwenya go a le mantsi etseng fela go batho ba me mo lefatsheng ka bophara ke di khantsa rona tsa mafatshe a sele tsa mo Afrika mosha wa gompikeno mo nako e sa fedise pele mo re tswa TYSFM ke tlabe ke go neela tsa metshameko.

mapodisi kealo ba bega kealo ka ditiragalo tsa go ka thubela mo matlong le ditiragalo tsewa tsa borokgotletse e le gore di le da direga kealo mo mafelong a beke yaka batswela bantsi ba tla ba dira ditlhotlhomiso ba re mo Wentiko o Chicago le Kamanyap go lagana le tiragalo tse malwa tse e leng gore bajanala ga mago le baagi le dikgwebo ba ile ba nna ba tswa ditlhabelo tsa ditiragalo tsa teng go ya ka pego ya sepodisi ya mafelo a beke ko Clan Ventuko ba belaelwa ba le barataro ba ile ba tlhatsela kealo motho wa re le mokapelo wa gagwe ba ba ne ba ntseng mo koloni kwa St George Mountain ka tsatsikela matlhatso

0: me bane bana le dithipa tsa di okape le go ka kopa kalo a di kitsa kolo e le dipini tsa megala ya bone me morago gamoa ke fa ba siya ya ka ba sepodisi ba tshola ya labantse ba tla ba dira ditlotlo me sho antsi ka ke le bile tse dingwe gape ba re motho wa mme wa dingwaga tse mašome a robabedi le boraro e ne le ngwe a dikgang e le gore e ne le mo dikganyeng tsa mafelo a beke go ka bolawa setlhogo kealo ke setlogolo sa gagwe mo tsatsing ke la botlhano mo mošong se se ileng sa diragala kealo motho yona wa mmemogolo o ile a bolawa kealo ke setlogolo sa gagwe mme setlogolo sena ke fa a leletsa malomagwe le go ka moraya kealo gore a tle ko lapeng gape le gone malomagwe a mo kolota madi re wa teng o ile a tshwarwa o sholofetse go ka iponatsa mo pele ga kgotlatshekelo mo tsatsing ka gompikeno setšhaba dumelang
1: dumela mme le kae
0: re teng le kae
1: ga gona molato ke serame hela me bonnyane re ithusa ka mogodimana ka gano ka e tla re morago ga moo re be re nwa metsi gore re thuse diphigo ke seka di utlwa botlhoko mme se sa ntlha ke re re utlwile ka kutlwa botlhoko ka go latlhegela ga rona e se ba Botswana fela mme le rona mo Namibia mo re le Batswana kampo ba pue le nngwe fela ka ga leso la ga rremogolo tautuna pelo ya rona a mo botsa pelo ya rona mogae ke re ya moaga go tsameka kagiso morana mo amogele ko korogang gone gongwe le gone a mogelegege sentle ba ba tsamaileng pele sa bobedi ke re rile tshipe e tileng ka letsatsi le bala botlhano ke gopola gore lelo bobedi babelegise mo dikokelong tsa Namibia mo dispitaleng tsa Namibia tsa goromente le tse di ikemetseng ba kile ba gopola jalo kampo ba tlhakana le ba bangwe ba lefatshe ka bophara re ba bitsa the midwives ke bomme ka sekgowa ka sejatlhapi rona bo re re bidiwa boakusha kore ke legoko la sefora mme legoko le le re elela gore re le ene o kgona go nna mmelegisi mme a sa bidiwe ngaka go raya gore ehe ba ne ba gopola kelo gore bato tiro e ba e dirang kana ke tiro e leng gore e masisi ke tiro e botlhokwa gantsi ke bone bantlha ba ba kopanang le bomme ga ba na le mathata mo nakong ya bone ya go ithwala kampo ya go ima segolo jang ga go tla go nakong ya go belega kampo go le re ngwana mo lehatsheng ka moso ke letsatsi la la boikgopotso la di-nurse baoki so leina le la Florence Nightingale ke ene e leng gore o tlile go modernisa bo-nurse mo lehatsheng ka bophara nna beloga ngwaga 1912 so tsela o e bonang yoa mo bentuku mo bentuku e se gwa koko komastale le ko ka pitulagatsetsela fela e na le gore keng ba e biditse Florence Nightingale so ke re batho ba ruri ba dira tiro e botlhokwa ke yanong le gona ga o lebeletse dikgang le dipalopalo ba hera bare Namibia ge se ke ya goroga e leng gore re batla gore a goroga kgone mme ga o lebeletse Namibia go tswa 1990 ka independence kgolelesa ga rona go na le pharologanyo ya le ga e tonna mo e leng gore re kirela le kagela thata re le goromente wa Namibia kampo lephata le la botsogoli nka gona sekai ba re mo te ga gona re teisente mongwe le mongwe wa bomme ba ba imang ga ba go belega ka bomadimabe re tlhokgalelwa ke bomme ba le gona re teng firentwanta and ba re ke dipalo tse e leng gore di santse le ko godimo e tshwanetse gore e digokotse e tshwanetse gore e digokotse go tswang mo te ga gona re teisente bana ba ba belegang mo

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Oh, Don Williams, pina we monate senorita, momesong emasumama bedi, lebora rufe like yo yon kwana kwenyone la boroba bungwe. Mulemwa kamba twa mudim. Mulemwa kanku no. Eh, Jano, ine yare mosadi mokgolo ne leng a ile khonya thapama. A utlokala setlhare e robega gautshwane. Le mororo e se go rutsugile, o ile le ba mathlakoro tla ga maregile. Me a se ka bona ope. Se kgwase o gone go latlhola ditopo mo go sone, e bile setsitsi ba nyamele. Sone se ne se kitlane thata. E bile se ratliwa ke bo mampimpi ba motse. E ke ka mo ine le ngane nga rwalela mo go sone go seletsa pa lepele le mofisa mpelo se kgwase kone mosadi mogolo ine le nga rwalela dikgonte kholoko ine le se kgwase e leng gore gone go sa tsamae gone go tsa mahela bo mantswitswe di baloi jaanong sena se kitlane thata sena se ratiwa ke bone bone ba bo mampimpi ba motse ke ra bone ba ba swara swarang ke ka mo ineeleng le ena a neng a rwalela mo go sone a sa sabe sepe a ineeleng ke mongwe wa bone a re utlwe jaanong go se kopo e itseng gore o e tla tlole dipota masego go ene e ne ineele mosadi mogolo ineeleng gore go sena le a leope o neng a itse gore ene mosadi mogolo ineeleng ka morena o a tlola masego a tlola a pota ka ga palama maselo le bonnale ne go sena bone a itse sa wena e le sephiri sa neng a ka dira sengwe le sengwe gore a swa ka sone e rile a latlhala legong gape mo kiribaneng a utlwa mekgasa le mantswe a batho ba le babedi le ka ulile kgare fa a latedisa mantswe a fitlhela morwae ngwana gago wa mosimane e bong mo bakeng a tshwere tshegofatso ka letsogo mosadi mogolo ine e leng o ile go rwalela dikgong ko sekgweng sekgweng se se kotenyela sekgweng se go sa tsamaye mongwe le mongwe sekgweng sekgwa se e leng gore go tsamaya balo yela mosadi mogolo ine e leng o tsamaya mo go sone a ne a sosologile ka gore le ene ke mongwe wa bone oa tlola bosigo mme a hitlha yana gore seo sephiri o ne a swa le sone ke re ga ntse a tsamaya ne a latledisa ipotsa gore batho ba ba tsamayang mo sekgweng ba ke mo mang a bona gore ke morwae ngwana gago wa mosimane o bakeng ba tshwarane ka mabogo le segwatso ga re jana segwatso mosadi mogolo e ne e leng a ipotsa re na re gola go diragala ngwana yo mpontshane batho ba modimo ga re go bua mosadi mogolo e ne e le ngwana yo go iragalang ka ngwana nako eo go ne go didimetse tota ebile go ne go papametse go supala gore baratani ba tota ba ratana dikgotlhogo tsa bone di ile magoletsa o bona gore batho ba ba

tatana o bona sentle gore o bakeng letshe go atso a wai go mo mpepenene o bona gore ba rata mosadi mogolo e ne e leng mmaagwe o bakeng a ipotsa gore kore mosimanyano o mpontshane batho ba modimo o ikeela gore ntsha dijo moganong e ka re nna ke moreetse ke ra yo go tsena mo nyalong le matha o batlang mo ngwaneng wa mohumane e go tentsha gatso a bua jaana iphitlhile ka fa morago ga setlhare sego a tsena o tla bona go se go ntle sego a tse o batlang mo lapeng le la mosadimogolo e ne e le mosadimogolo e ne e leng ga a re ngwana ke ruru ngwana yo mpontshang batho ba modimo ngwana yo o batla gore ntsha dijo mogano ngwana yo mpontsha ke rile ka ranya le tshegoatso ke ra kerile ka ranya le matha ene o setse-setse tshegoatso morago ngwana a iphitlha ka setlhare yana mosadimogolo ka re ke a mmana ine e leng a iphitlha ka setlhare batla go bona gore ngwana go bakeng o mmontsha eng mme o bona sone se a se bonang se matlhae go a se bonang ke sone tshegoatso ye ko gabo tshegoatso ke go bolelo gore go diragala mma go tshegoatso ene ke a go bolelela wa matha yana wa lora o lora e le gore o batlana le ngwana go ga mmone ga ya gore tlha ngwana go bona ngwana go a jewa ke dilo ke di batana a llela selelo sa mma yo mosadimogolo wa modimo yo ngwana ke yo yo yo yo ga gore tha itlhelele gore o ne a lora a thanya mo borokong mmaago tshegoatso tshegoatso yo o sa batliweng ke mosadimogolo ineele o latledise sentle poleloi polelo ye go na le mosadimogolo e ne e le ngwana le ngwana a mosimane le ka wana o bidiwa o bakeng o bakeng o ratana le tshegoatso mme mosadimogolo e ne e leng mmaago o bakeng ga batle tshegoatso botshegoatso go a bone ga ba ine e sepe o batla matla he ko go mahura-hura ko go jewang ka go bolelela ke gona a ka e tla e raile go rwalela dikgong jalo a kgamala go bona ga ke re marata one a segologolwane e re ga le ratana lebela ko sekgweng santse go sana diotse tsa bo eng eng tsa go tshaba gore letla longwa ke eng le tla bolwa ke batho bogologore o ne e re a le le mo maratong ne le a ko sekgweng la go thua marato ko sekgweng koo le tshwarana mo sekgweng go sena la e le bothata bope o ka bonwa ke mang gompieno le a ko sekgweng le ratana ga le tla tlhaselwa ke dibatlana le longwa ke dinoga le dirwa batho ba le betsa le kete kwa ke ba ee bogologolo ne go sena dio tseo e ne e ra batho ba ratana ba ko sekgweng yanong mosimanyano eno o bakeng yo le segoatso ba ko sekgweng goneo jaanong o bakeng ga itse gore mosadimogolo mmaago ile go rwalela dikgong ke gona a ka tsamaya o thuba marato le tshegoatso koo mme re bantse ba le koo mosadimogolo a utlwa mantswe a iposa gore ke boma mme ga latedisa mantswe a bona gore ke ngwana ke ke o bakeng o na le mosanyana tshegoatso mme a bona gore go lo a batho ba ba ratana ka ba tshwaraneng ka teng ka ba tlanang ka teng ke gona mosadimogolo a tla ipotsa dipotso gore ngwana o dirang batho ba modimo ngwana yo mpontshang batho ba modimo a ruri ala ngwana yo ka re ke mora a kere a nyale matha a tsena mo nyalong le matha o batla go nkesa dijo mogano nna ke batla matha ke batle botshegoatso mosadimogolo e ne e leng ke dumegela gore santse a tla bontsha tshegoatso dilo tshegoatso ene o santse a tla se bona jaanong maago tshegoatso ene ene o lora ngwana ga go a jewa ke di batlang he o lora ngwana ga go a jewa a tabogile ebile a lelela selelo sa mma yo ngwana ke yo ga a retha ke toro maago tshegoatso jaanong re sa itseng gore tshegoatso o diragalelwa eng motsadi ga a lora toro e ntseng yana gore a gore setleng se tla diragala jaanong polelo e re tla e wetsa mo letsatsing la ka moso gore utlwe gore mmaago tshegoatso ga a lora ngwana ga go a jewa ke di batana gore ileng tshegoatso ene o sa batliweng ke mme wa mololo e ine e leng mosadimogolo e ne e le mmaago o bake a batle tshegoatso a ratileng teng batla ko go jewang teng kwa go a bo matha jaanong akanyala motswane etsho o le motsadi o raya ngwana gago wa mosimane gore ke batla o tsena mo nyalong le semamang ngwana a re kore o a go botsa gore go rile wena o lebile fela gore ee
kana go loko go a jwa ko ngwana ka ko go loko ngwana ka re ra ja bona go loko go loko ha ke ile teng ke nna wa teke nna wa di swikire ke nna wa sengwe le se ngwana ene ga ba tle ko ngwana ene go nalwe ha mmatlang yo a moratang sentle wana o le motsadi ga o batle ka gore go loko gone kwa ngwana ba tla nteng go tlala he yana wa ba tla o batle o le mmago ngwana wa re e ngwana ka iseng ko ko ke tlala ko a o ka ra ngwana ga go yelo motho wa a o ka ra ngwana ga go yelo moretsi o ra ngwana o mora hore ke ma yo itseng gore gongwe mmago tshega tselena ka wa mara re swa ba tsena kwa ga ke go batle lo bake mmago o bakeng yena mosadi mo go le ineile mollo yo swa ba tsena kwa lapeng le mago mosimane wa lowa yo jana go go diragala yo mongwaro yo mongwaro ga go diragalang batho ba modimo go loa go tla nkga go sa bola ee jaanong a o le motsadi o ka ra ngwana yalo o re tsena ko go jwang teng ngwana ka ko o tlaleng ko o tswe ko tsa ba tlala aya o ise le a tsele a le a tsele re bontsha dilo batho ba modimo ee e mme gone motho o tla ipotsa gore a ruri hela batho ba modimo e ka re hela go na le yo nthatang yo o nang le madi ngwana hela go na le motho o go ratlang yo leng gore o ebile gore ona yo kwa tlala batho ba sa ba tlala malatsing bana bo ganela ko tlaleng hela ka ntlha ya lerato lerato hela lerato o ya ko tlaleng mme dijo di le ka go tetsana ka wena bo ya ko tlale o itlhophela tlala ba re pelo e ja serati ee jaanong o bakeng o tlhophile tshegoatso mme mmaago o bakeng a re seng ko tlaleng ngwanaka o tsaya matha o khumo ga re itse gore o bakeng wa go helela a dirile ya o bakeng o tla helela a tsere tshegoatso a tshegoatso o tla tshela mmaago o bakeng a lowa yana mmaago o bakeng o kokoa montsha dijo mogano ee jaanong o dira yang ngwena o le motsadi ngwana wa gago a go ntsha dijo moganong o lebile gore o tla tsena hela ba ya ko tlaleng ka o dira ya o rapela thapelo wa semma wa ithapelela kgotsa le wena wa go dira se se dirwang ke mosadi mogolo ineele ga re itse gore o dirile mme re tla utlwa mo letsatsing la ka moso gore o dirile hela hela mosadi mogolo ineele ga batle tlala ga batle go bolaisiwa tlala ee jaanong ke ka go ntseng ka teng motswane etsho ke dilo tse e leng gore di a diragala mo matshelong a rona re a di bona ee jaanong ngwana mosetsanyana a re kore ka re mama motho o kana wa ntšhapa mme a koko a motlogela ngwana ka ke re bona gore ke ena a go jesang le rona o re rekela dijo ebile o re agetse koko a ba tlogela ngwanaka nna hela itshoke go ja ee jaanong dilo tse di a diragalatsa dilo tse re di bonang tse di diragalang mosadimogolo ine e leng o ile go rwalela dikgong ga re matlho ngwana wa gagwe keo o ile go ithuba marato le tshegogatso e ne o segoloetse gore a bana le matha tshegogatso ngwana ntlo a le huma mosadimogolo o segoloetse gore yo a bana le ngwana ntlo ya ko go jewang teng matha a ka pelo ja sara batho ba thuba marato ko sekgweng kwa ko sekgwe jaanong dilo di etogile motswane etsho ga go tshwane le malobeng ko ene e re batho ba ba batla jalo go ya go supa marato a bone ba ko sekgwe o tla bona mang ko sekgwe ga o tswako ga o yo boa o jelwe ke dilo malatsi a dio di a diragalo o itse gore gato keng batho ba modimo bogologolo re itse sentle gore ne le a re le ko masimong ko merakeng ko kae kae ko dipolaseng ko go ne go robala hela gantle batho ba robala gantle go le monnate ba robala kwa ntle go sa robala mo matlong go le monate he go a go rwalela dikgong go a go bapalwa jalo ke maungo one a setswa mo nageng a go tshwana le a le sepe se se diragala batho ba modimo gompieno o leke o robala kwa ntle o tla longwa ke dinoga o longwa ke diphepheng o a longwa o tla jwa ke dibatana dilo tse dile sa diragale bogologolo go a etogile batho ba ne ba robala kwa ntle bogologolo go sa nana le dinoga tse di ba loma batho ba sa lengwe ke diphepe gompieno o leke ore o robala kwa ntle he tla e itlhela noga o sa itse gore gato yanong e tswa ko ka longwa ke dinoga
o longwa ke dipepeng go tswa le bone batho bona di rukutletsone tse thukutang batho maseko go bora imanatseng manatse a gore wa o hula hela meretlo ya Setswana hela maungwe a Setswana hela ke go bolelela ke gore a kere le gone o tla longwa ke dinoga o tla diragalwa ke dilotso tse ye goare o rile dilo tse bogologolo ne di seo batho ba ne ba bapala maungwe a Setswana hela maungwe a konageng hela ba phuthologile mpiona o kake o tla tlhaselwa ke dilo o tla longwa e dilo o tla re ora dangerous dilo tsa malatsi a a o itseela gore gate gorile a o itseela gore gate ke ee bane bane ba tsamaya re ne re tsamaya hela ke rona bala ke rona ra ko sekgwe rago mpiona o kake o ka ra ngwana mora re ko sekgwa o bapala maungo ngwana o tla nnyeletse o tla lunge gore go dio tse tlhakantsuke yalo setse ore ga teng ke jaanong o tla bona gore rurile a tshamelatsi ya lešhanne meno go hetogile ee se se teng yala ke gone gore motswane etse o itlhokomele e o tlhokomele bana mo lapeng go changile ee jaanong molemo wa kgang ke o tlogelela gone ga ke tla o tsweledisa re tla tsweledisa polelong yanong e re ba re e garela mo letsatsing la kamoso nna ke batla go utlwaela gore go ya go diragala yo a mosadimogolo ine leng o tla inela a renya go siame ngwana ka tsa yo o batlang go motsaa ee metsetso e roba bobedi fela ke go yeng kwa nakong yone e le ya boroba bongwe ke go neela jalo ke Dolly Parton pina ya gagwe Patino I love you.

re tswela le jalo moretsi ka re mona go etsa feletseng pelo re tse se re se ke de kang gompieno me ka re metsotso le shemo le botlhano re tse tshidilo maikutlo le dikgakololo re tswela le jalo ka dikgang tse dingwe melaetsa le dikitsiso re digele thulaganyo rona ka nako e le ya leshome.

0: Koloto ke eng?
1: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le ba lelapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a a saletseng kwa morago gore kadimo e seka ya nna morwalo gongwe mokgoloo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
0: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
1: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa Nampost e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampost a le 39 mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go rela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone.
0: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
1: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la Nampost le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le Nampost mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa Postfin. Etela lekalana la Nampost le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
2: Nampost, we deliver more.
3: Re tswelela jalo moreetsi a na le molaetsa ke tsejo nambara montlo kgaso ke 2912485 na lwana ra go tswelela mmogo o tsena ka nako e le ya lesome ga wa go amogela ditlhogo tsa dikgang.

0: E madume moretsi o montle wa semama ya sa tirelo ya setšhaba a tswa go amogela ke go dumedise moretsi kwa lapeng ke thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro o kopana le go dumedisiwa ke wa gago mokgankgara lopang wa go lobile tumelela ke go amogela ka boitumelo mo gaetso thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro le fa go ntse ke jalong tumelela ke gore ke re rabe re lebelela dikgang tse di latelang re tla be re di simolola mo kgalatlhopana ya amino se mo gaetso re ya kwa Mokala ke kopana jaana le re Beatus Montsho a bua jaana ka ga bo re ba Mokala ba ile ba ithulaganyetsa go rulaganyetsa bomme ba Mokala moletlo wa Mother's Day letsatsi la bomme le letshwere motsatsi la maabane go le Sontaga kgwedi ya motshegano e tlhola malatsi a le lesome bore ba ile ba ikaya ba re hee re goletsa marokgwe re tshegetsa mabante ba re bonna ga se go tswala borokgwe re ka be re utlwa gore ba re ba ba diretse eng hela jalo morago ga moo ke tla be ke kopana jaana le bomme ba babedi ba patagane mme Mongake le mme Montsho ba ba tlabe jaanong le bone ba re kgakgaba gore a go nnete borre ba Mokala ba ile ba ba direla sengwe mogaetso re tla be re tsamahela jalo ka thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro beke tse pedi tse di tswa go petang go ilegana letsatsi la balemi barui kwa tikologong ya o tinene mo rileng ra na le batsakalo ba farologane le gale diaken ka sata o na le teng leno o tla ba tshwaela ga na le teng ka tsatsi lewa mme go tswa foo kile kana le sego kopana jalan le Raitso McDonald yo le ene o ile a bua jana ka di-price bofelelo jwa tiragalo gore di ile tsa tsamaya jang re tla ba re ntse re tsamaya le tsone ga re tswa kwa kgalatlhopo ya o tinene mo gaetsho dikgang tsa rona re tla be re boela jaana mo kgobabos mo ke tla be ke kopana jaana le molaodi wa kgalo ya maheke ga kolagala gore be ke tsepedi tse di tswa go petang go ilegana le letsholo le le la gololwa mo kgaolong molaodi o ne a patilwe jaana ke ba bongaka jwa leruo ba dudisa ditilo ba mekgatlho ya barui ba ntse ba tsamaya kwa melelwaneng ya rona le Botswana go sekaseka gore ge a balelwane o siame o mo tshireletso he lebeletse temana ya bolwetse jwa tlhako le molomo mogaetso ke tse ke gore ba kanyeditseng mme ke tla be ke garela ka molaetsa mongwe fela gongwe mebedi e ke tla be ke go e tshwaretse ka kwano ya potlako ke tsone tsa rona mogaetso mo thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro thulaganyo ya gago e tlisediwe yana ke wa gago mokgankgara lopang wa golobilwe a re tsekga ya re ba yantlha re kwa Mokala re kopane le Ratsho Beatus Montsho go utlwa gore borre ba re ba re ba rulaganyeditse bomme eng ka tsatsi la Mother's Day. Mumamehirute ka letsatsi la gompieno gore e utlwa ka podi ya tsela borre lo tshwaragane leng kwa Mokala ka kong.
1: Bile ga o itse akere pasi ya gompieno ke le le akesele la bomme o celebrate masumba ka re Mother's Day
0: erra
1: jaanong ene ele banna ba mo ba Mokala e ipoditse gore a ere sengwe se se commune se se ko ntle se sa diegelang kgale go etsee matogonyana mo dikgetsing e bone gore mašheleng a ka kae mo kgetsing e rulaganye e ithulane ditlhogo hela e die moleko o se wa tshepe diela bomme ba Mokala le kgaolo tse di bapadi le Mokala

0: Gora gore lo ba diela eng lo dirile eng raetso?
1: Ke gore sa ntlha ba apese dijo di atoke borre go sena bomme ba motsetsa. E apile nama ya di a dislaye, nama e bua ya meuke e meraro e galoganya ya nama. Nama e kgobilweng ya tholo, ya koko e bisitswe mo magaleng. Ya nku e bisong magaleng e ba diela dislae le tsone dikana tharo ga oa ha ba besetsa nku di le pedi ha decorate holo e ne edira activity mo go yone ya kome baka molelo le gone ga e ne edira moleko gone.
0: Hara wa re ke lona lo apaya hela e galwa ka lwa thusiwa ke bomme bangwe ga gareng yana wa lo di tshwere ka bolona
1: banona ke bone bana tshwere dipitsa ebe bana dimpho gape mo godimo ga tiragalo e le mme yana le mo utlwe ka mpho o tswamo
0: ehe. Lo tlile jang ka mogopolo o lo tsaya kae gara
1: a kere re komile mokgako o bitsang re ba motse wa mokala jaanong jaaka ente ntana dikgang gore ela a o bone gore kologa le go na le setsha se se agilweng mme ga itse gore ke bangwe ga oa gantsi taba yana oa baka renya mme banna alwa gakogola gore batho ya bomme le gautshwane mme mogopolo ke yana a tlaka mogopolonya ka bona gore ganka bona gore ka bona ka stokana sa nama ya ba e re mongwe le mongwe re yantse makgolo a mabedi wa rre jaanong ka gore ne batla go bona gore palo ya batho ba e tla ba bonang ke bomme e kae
0: kerra
1: ebe ba kopa le jaanong e lebeletse gore batla go barekela dimpho jaanong e tshaba gore e kae ka ereka dimpho tse di epeletseng kampo tse di go kafe ke gona ka ere bomme le ikwadiso ke ka masome a matlhano gore hit gore e berekela mo kgweng mme ka madi a bone mo gomme bomme e be tsa jo ke tsa godimo ya gore ka dimpho tse batla go dina yang a mangwe a setseng jaanong ke one e rekileng ka one dijo e kopa dithuso tsa nama jalo jalo mme boelong tiragalo e atlegile
0: hara re montsho kante re bua ka palo ya bomme ba le bakae ba o ka reng lo ba akareditse mo tiragalong e le gone dingwaga ke bomme ke ba dingwaga dihe
1: ga o ne o le mmela o le mme mosadi gore a o ngwaga tse 18 a o ngwaga tse kae mme o itse gore o mme mosadi o lo akarediwe mme palo e ne na le yone ya gompieno e ne e tsamaya bo 70 to 72
0: ehe a mongwe le mongwe o bone sekutlele sa gago ka palo eo
1: mongwe le mongwe o bone sekukole e le gore ene tse re sotse gore bomme tshwantse ba je pele pele ga borre ba ja bomme ba jele banona ba be ba ja ga gona ko gaetseng
0: ke dumela gore gara kwa ntle le go ja a go ile ga itshedilwa maotongyana jalo ba ntse ba tsikinyeganyana boitumelo hela go bina jalo
1: bua jana ba mo se se ba se tla mangole jana
0: ehe ehe a o lebeletsela ka leitlho la senna gara a o bona bomme ba lo itumeletse go ka ba direla letsatsi ke le kgethegileng ke
1: re ba netse tšhono gore ba bue program ya tshone hela e ba netse tšhono go ba bue maikutlo a bone
0: ehe
1: ba buile gore nya ba itumetse. E re ke se ka ba buela.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

e bala mashome a mabedi le boraro. Company ya SRK Consulting e netse bana le seabe mo kgaolong ya Kunene pego ka dikamorago tsa projeke ya motlakase mo tikologong. Company e ne ya tlhophiwa ke Southern African Power Pool go dira ditshekatsheko tsa tikologo le tsa loago. Projeke e akanyediwang ke ya go tsenya gongwe go aga stešene sa motlakase kwa motseng wa Orokwae o mo molelwaneng o mogare ga Namibia le Angola. Baemedi ba SRK ba re setlhopha sa bone jaanong se simolola ka go dira ditshekatsheko ka maikaelelo a go lemoga dintlha tsa botlhokwa tsa tikologo le tsa loago le go simolola go dirisana le baagi ba metse e tla amegang. Go solofetswe gore stešene sa mokakase se tla tlhagisa mokakase wa dimekawatts di le 80 o tla dirisiwang ke mahatshe a mabedi. Modulasetilo wa khansele ya kgaolo ya Kunene Western Muharukwa o ne a supa fa a na le tsholofelo maleba le projeke ya mokakase e akanyediwang a re mokakase o ka sologela kgaolo ya Kunene molemo le seshaba ka kakaretso. Projeke e kgone go solofelwa e tla simololwa kwa Epupa e ne ya nna le dikgwetlho tsa loago mme ya hudusediwa kwa motseng wa Orokwae o kilometara tse 40 bophirima jwa motse wa Epupa. Go solofetswe gore kopano ya African Forward e tla simolola gompieno mo motsemogolo wa Kenya Nairobi. Kopano e ka etelwa pele ke taotona wa Kenya William Ruto le taotona wa France Emmanuel Macron. Kopano e ikaeletse go nonogatsa tirisano mmogo magareng ga mahatshe a Afrika le France ka dipeeletso mo mebarakeng e mešwa mo go tsa kgotetso, thekenoloji ya digital le kgolo e e tswelelang. Puso ya Kenya ya re baeteledipele ba mahatshe a le 30 ba tla tsenela kopano ga bagwebi ba ba fetang 1,000 le bone ba tla nna bontlhabongwe jwa kopano eo. Maikaelelo magolo a kopano ke go tsaya dikgato morago ga dipuisano. Dikgaselo tse dišwa tsa ma-jihadist di bolaile palo e e rileng ya batho mo bogare jwa Mali. Dikgaselo tsa labotlhano tse di dirilweng ke setlhopha se se nang le dikamano le Al-Qaeda sa Support for Islam and Muslims sa GNIM di bolaile batho ba le 30 mo motseng. Motlhankedi mongwe o ne a re dikgaselo tsa bofelo tsa setlhopha di bolaile palo ya batho ba ba ka nang 70 a motlhankedi yo mongwe o ne a re go bolaile batho ba le 80. Motswedi mongwe wa tshireletso o ne wa tlhalosa seemo mo kgaolong a re se a tshwenya a re setlhopha sa ma-jihadist se tlhatsetse metse e ne e gana go saena ditumelano. Setlhopha sa ma-jihadist sa GNIM le sa Azawad Liberation Front di dirile tlhaselo kgekanong le sešwale sa Mali mo kgweding e fetileng. Go tswa mo nakong eo seemo sa tshireletsego mo Mali se ne sa boela morago thata ga kgaolo dingwe mo bokone jaanong di laolwa ke ditlhopha tsa batlhabane. Kopano ya ntlha ya batlhotlheledi ba social media mo Aforika e leng ASMIS e ne ya kopanya digital creators, content producers, babegadikgang le baitsanape ba tlhaeletsano kwa Adwa Museum mo Addis Ababa kwa Ethiopia. Barulaganyi ba Pulse of Africa le AGA Tech Enterprise ba ne ba tlhalosa tiragalo e le go tokafatsa tiriso ya digital le go hetola dipolelo tsa babegadikgang ba mahatshe a kwa bophirima le go dirisa metswedi ya dikgang jaaka sediriswa sa batlhami ba Aforika go tsa taolo ya dikgang tsa kontinent. Content creator mongwe wa kwa Botswana William Last KRM yo o nang le balatedi ba ba ka nnang didikadiketse 30 mo TikTok o ne a kopa ke monokeng ya balaodi.
tshedimosetso ene ya kgagisiwa kwa kopanong e ne ya bontsha gore dipolelo tse di sokamisitsweng di kgona go dira gore Afrika

re tlalala jalo maretsi kgaisano ya bomma bonke ya ngwaga e ya go tshwarelwa mo goba besemokgaolong ya Omaheke, mme go ka ipaakanyetsa moretsi kgaisano bomma bonke ba ka bo ba etela maelo a farologangeng jaaka ba simolala jalo go ka ipaakanyetsa kgaisano e tla tshwarwang mo bofelong jwa kgwedi ya mo Pikwe. Me tla re ka moso moretsi kgwedi ba la lesome le robedi ba ka bo ba le mo toropong ya Gobabese ba etela maelo a farologangeng jaaka mesimo mo Gobabese, kgolegelo mo Gobabese, kereke ya Dutch Reformed Church, Gobabese wa Memorial, ba etele maelo jaaka mo gare ga toropo mo mabenkeleng jalo. Mme le gone moretsi ba ka ikare ka kgwedi eno e bala lesome le boraro go lela boraro ba ka bo ba etela maelo jaaka Gobabese, Ebukiro RC, Ebukiro Post 3, ba ka bo ba le mo Ebukiro RC moretsi mo metsweding ke go tswa ka nako e le ya borobong. Ba go gatisa gongwe ba go itemogelala jalo setso sa Batswana mo Ebukiro RC ga go bona gore me re tshela jang batsale dikgang mo toropong e ka re ka labone kgwedi bala malatsi a le lesome le bone ba ka bo ba tswa mo go ba se ba ya kwa Aminwis ba ka bo ba le kwa Hosea Kutako Memorial ka nako e le ya borobong. Ba boe gape moretsi ba boele kwa Gobabese. E tla re kgwedi e bala lesome le botlhano ba ka bo ba le mo Gobabese ba ka bo ba tswa mo Gobabese ba ya kwa Harness go ya go itemogelela jalo kwa lehelong.

le wala ditshidi tsa naga ka la makhatso kgwedi bala le shemile le borataro ba ka botswa mo Harness ba ya kwa Dreamopsis ba boe ba boele go ba bese kwa Harness moretse ba go kopanela jalo le ba morafe wa barwa ba go itemogela e di lo se di farologang mo tikologong ewa ka sontaga ba kgwedi bala le shemile le bosupa ba ka bo ba ikhutsa mekare ka mantaga kgwedi bala le shome le robedi ba ka bo ba tswa mogoba ba se ba lebile o tsinene ke le eto le ba ka bo ba le tseile moretsi jaaka ba ntse ba ipaakanya ba ipaakanyetsa kgaisano ewa e kare ka kgwedi eno e bala mashome a mabedi go lela boraro ba ka bo ba tswa mogoba ba se ba lebile Cory Post 13 ba e kwa Amenosi pele ba boela ko goba ko Cory Post 13 ba ka bo ba go itemogelela jalo setso sa morafe wa bakgalagadi ba bona gore ba tshela jang mme kare kgwedi bala lesome le bongwe ba ka bo ba le ko Ekori Lodge ba tswa mo goba ba se ba ya ko Ekori Lodge mo Botswana e ka re kgwedi bala lesome le bobedi ba ka bo ba le kwa Blouberg ga go kopanela jalo le ba morafe owa wa bakgodu gongwe madamara e ke boe jalo ba go itemogelela jalo le gone ba ka bo ba le kwa ha ba le ko Ekori Lodge ba ka bo ba etela Charles Hill Cultural and Historical Tour ba go sheba gore nya ko Charles Hill ko Charles Hill batho ba tshela jang ke seo ka se letelang moretsi mo leetong jaaka bantse ba ipaakanyetsa kgaisano ya bofelo ya makgaolakgang re tlhopha jalo mabontle wa Namibia re boeyana ka Mas Namibia le Mastin re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona e ka re metsotso e le masome a mararo morago ga nako ya lesome le bongwe ke boele morago re tswelela jalo ka mmino go tsena ka nako e le ya lesome le bobedi wa go amogela ditlhogo tsa dikgang morago re fedeela jalo ka thulaganyo ya puo ya sekgalagadi.

tlhoko go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile
0: sena ke skepe sa ganoa submarine.

supulo gore bua ka dikgang tse di setlhoeng tse di diragalang matshelong a rona. Yanong tsatsi lena la gompieno kgang e ke rata re bue ka yone ka gore o itse gore mafelo a beke ne e le yone fela ke rile ka re ke a re ke a re gongwe le gongwe ga ke tsamayang teng a ke ba loto teng go buiwa ka ditlhwatlhwa tse di oketsegang mo bekeng e tsenang la mosupologo re bua ka ditlhwatlhwa tsa di-taxi. Hei batho ba le bantsi kgang ena e ba amile segolo jang ba e leng gore ba dirisa di-taxi ba ya ko ditirong ba ya ko dikgwebong tsa bone ba ya ko dikolong. Ee batho ka go harologana ke utlwa fela gore hei kgang e ga ba e rata e ga ba itumela kgang yone. Yanong re tlabe re bua ka kgang e ke nngwe dikgang tse di setlhoeng tse e le gore di ama matshelo a rona. Re utlwile jalo bo bekeng ene heta re utlwa ba re neela dikgang tsone tse tsa gore e tla re ka kgwedi ena ya motsheganong e bala malatsi a lesome le borobedi re bone ditlhwatlhwa tsa di-taxi di palamela morago ga gore bone ba lefapha la tsa pereko le dipalangwa ba nne mmogo le ba Road Transportation Board of Namibia ba nne mmogo ba kanoke seemo le gone go tsa tshwetso ya gore nnya go raya gore dipalangwa di tlabe di okediwa jalo ka 15% go raya gore re tlabe re palama taxi ka 15 Namibian dollars. Ke batla go utlwa ka wena gore e go tsaya yang seemo sena se go tsaya yang wa amega jang o le mopalami wa taxi mo dinakong tsena tsa segompieno ke kgang e wena ga o e lebile e tla go ama jang. Ke batla go utlwa maikutlo a gago ka ga kgang yone e tlabe ka re bonako jesu a fediseng pele be re tsena mo go one senana re tsa jalo kutlwala sole sa tsametshameko re bua dikgang tsone tse di setlhoeng tsa matshelo a rona re bua ka ditlhwatlhwa tsa di-taxi tse di palamelang di amang kaleng-kaleng mo bekeng e tlang gore di go tsaya jang ga o lebile seemo se tla nna jang wena o le mopalami wa taxi a mme o tla kgona ya ipaakanyetse jalo go tshwara mo 291-2485 291-2485 ke gona go ele gore tlabe re tla re buisana teng mo tsatsing lena la gompieno ka setlhogo sa tsatsi la gompieno se se ileng magoletsa setlhogo se e leng gore se setlhoeng station sa bochaochele TYSFM ke de submarine re buile bekentšha re tla re ntse fela jana re mo twenene ga tlapotsana.

ka phologolo a re lentswe featuring Tuk Senganga sorbo mo sa go sa mamarato sa tiwa ya sa fa mala gore ke gone o tshuba ngwele se itse go ready tse the submarine nana la rona la so sologa ke romela mantswe ke le mona drop go Venduk mo tsemo go the capital 90.4 megahertz station ni se rato a ke nna lo wena nanzi a mafelo a beke e re tla re le mafolo folo nta tere la pologile ha o sa lapologa ga ke itse gore no le kae no le kae no dira eng mafelong a beke ga o sa lapologa jaana tlhogotee blue monday nyar le mma ga o a lapologa nna ne re robetse ebile ba sepodisi ba supa jalo gore mafelong a beke na tla farafarilwe yalo ke a dithukuthi batho ba e leng gore ba thukutha ba bangwe segolo jang ba ipapanne ka dibetsa ba re ke nngwe ya dikgetsi tse e le gore di ile tsa tla dintse ditlhorontsa mafelong a beke yano go thukutha ka dibetsa ga mmogo le gore go thuba matlo ke nngwe ya dikgang tse e le gore mo mafelong a beke di ne di tla tota di tshwenya bone ba sepodisi segolo jang monotoropokgolo le kwa o chicago ka manjab le ya gone ka ko ka manjab ba re ke nngwe ke dingwe tsa ke nngwe a mafelo a e leng gore a ne a itemogela dikgetsi tsone tse tsa go thukuthiwa ga batho go dirisiwa dibetsa ga mmogo le gone go thubiwa ga matlo segolo jang go lebilwe bone banne go lebilwe dikgwebo le bajanala ee bajanala le bone ba ne ba le mo teng ba thukuthiwa ke tsone dilalome di rukhutlhi di gogela thoko maepantlo botsotsi ba ne ba diragela jaana mafelong a beke ba tlhasetse hei tla ba tshabela ka erra go le mariga jaana kana ebile re robala borokokgo em o apere bothithonyana rra utlwa bothitho ba teng o bo robala kgo ka itlhela ela e le gore ba tsene mo ntlong ebile ba apeile ya go batle re robala thata mo malatsing ana a mariga o robale o ntshitse leitlhonyana le le one jaana gore ga ba tsena ba baetse ba re he re o robetse kana go iragalang a ga re o robale o ntse o reeditse gore go iragalang a ke re ke itse gore mariga jaana re robala kgo segolo jang re apere bothithonyana jaana ba e le gore ba iphitlhela ko ntlheng tsele tsa Comasdal le Olympia e le gore le iphitlhela le sena metsi mo nakong ena gompieno itse gore ba Sito Venduk ba re gone ga nna le go thubega ga pipe ya metsi mme ba re ba tsweletse pele jalo ka gone go baakanya tla re mo nakong eng sa fediseng pelo e be e le gore seemo se boela kwa tshiamong jaanong ba re le ba inele diatla metsing ka ga pipe yone e le gore ne a thubega ba ile gore ba nna gone ka ko Comasdal le Olympia ba ile gore ga bana metsi mo nakong ena ya gompieno se lebala go ntshwara mo 291-2485 re godisa ba ile gore ba gola matsatsi le ena la gompieno re ba eletse masego le matlhogo nolo ba re gola le Will Tudor ke bo dira le difilimi tlhabiwa difilimi o tshotswe ka kgwedi ena ya motshegano e bala malatsi a lele somele bongwe ngwaga wa 1987 gona ka go London, England ba le bantsi ba mo itse jalo mo seriesing ele ya Game of Thrones tshabekile gape le mo Shadow Hunters, The Mortal Instruments re bua jalo ka Will Tudor.

0: Oh yes, already tseba batona kaka patsa motswako mo molimi, already tseba tla pele mo rule ke mo molimi re ne la jalo pine monate are junju, hari sa jala mezo tsema soma mabedi le bo supa go tsana go nya go ya bobedi. Setse re go rofile khutlane sa rena sa tsametsameko.
1: Already tseba metsameko, mo lenaneo la susumoga.

Hotel botho mo tle ke Zex Bantwini Skywander le Junior SA bantse ba re wena baba station sa go sa bo chao chele tiwa ya safa me gorogile gore na je boele kwa mora gore tla re ntse re le mogo gone fa thulaganyo ya rona ya maitapoloso a basha tswela pele re ditse sorba bo sa go sa mamorato sa tiwa ya safa tsatsila ka mosolo ne ke letsatsi bye.

na kofa ha monna ne a tshosetsa jana baloka se shaba ka panga moretsi wa me mme le gone irile a mapodisi a goroga ja ka tshibuile o ile a tshosetsa jana mapodisi tota ka gore ya nong ya rwa ba tlhasela jalo moretsi wa me me fela mongwa bona ntsha jana sethunya sa R5 rifle a mothuntse jalo motlhogong moretsi wa me go a dira ba re mme la yona tota o ile a wela fatshe mme hela a isiwa jana kwa kokelong ya oje ba rongo moretsi wa me mo go ileng gabe go fa ha a tlhokafetse ka nako eo moreetsi me tsone a dire jaaka go tla go ntse gone jaana motho tsa gore tsone kgang e go tlang go buiwa ka yone mo nakong e ya gore ebile video ya teng le yone mo nakong e e setse tla e circulate a go tla o lebile jaana maranyane a segompieno monna ya o bona gore tota o ntse a tshosetsa jaana a tshosetsa mapodisi a tla go ha o lebile video ya teng ga itse go boye gope fela gone jaanong ga itse re tota me a botshelo jwa lepodisi le ne le le mo kotsing kgotsa botshelo jwa gago bone bo le mo kotsing e kae kae gore ba tla tswa ya go thuntsa monna yo mo tlhogong moreetsi wa me a go le go se gope ga o ka tswang a mo thuntsa gone hela gore me tota monna yo a se ke e tla nna le bokgoni joo jwa go ka tlhasela batho mme hela gore jaanong a tsaya tshotse ya go ka mo thuntse jaana mo tlhogong monna yo a diwa le wena jaana o setse a tla tlhokafetse go ya ka pego ya teng mo nakong e le gone ga go supe gope ga gongwe le policy la teng le tla tswa le tshwere gore mme jaanong le ene a tla ye go arabela jaana molato o moreetsi wa me ora ke re ke jaaka go tla go ntse gone jaanong ke bona fa medre ka nang le mashomo a mabedi le bobedi fela go se kanako ya batlhano ga se go phitlhele mang ke tle go neele jaana tlhamo e tla re morago ga yone fela ke tle go neele jaana gape e nngwe gape pego

maribang a tsena blues and trial no gore Saint Paul ka bogzane tla ba bone monate na te moretsa mele ga ile go ntse yalo jo ra jira na lona re tlere go le bajana gape engwe gape khang ja ka tile ja go solofetsa moretsa me jo ra tlere re tla re le bile jana ba re mafelo a be ke eno moretsa me go ile ga thubelwa jana le felo la kgwebo mo tikologong tsa Korean Gabdam o tla fela fa ba re kgwebo mo tikologong tsa Korean Gabdam mo re tsebe go ile ga thubelo mo teng me fela ba belaelwa ba tla ba siya gongwe ba tshaba jana ka dilwana tsa boleng jwa 200,000 moreetsi wa me yo ae banna ba itse go utswa mane ba ile ba tshaba jana ka dilwana tsa madi a boleng jwa 200,000 Namibian dollars moreetsi ba re go ya ka pego ba mapodisi banna ba ba sa kgona kere ba belaelwa ba ba sa itsegeng gore jana ba ile ba thubela jana mo teng ga lefelo le la kgwebo moreetsi ba thubela jana ka sengwe se sa itsegeng mme fela ba belaelwa ba ile ba utswa jana madi mo seatleng moreetsi wa me go akaretsa jana di-jackpot machine di kanang di le pedi ba tshaba jana ka not tagile di-cell phone moreetsi wa me ra kere ba re mapodisi a bolela fa dilwana tse tlotlhetse tota motho di lekanyediwa madi a kanang 295,000 Namibian dollars moreetsi wa me ba re go tsena mo nakong e gaise go a tshwarolwa ga e le ope mme le gone ga go dilwana dipe tse e leng gore tota di tla tswa di bonwe moreetsi wa me ke go raya kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ga re bua jana ka bogodi yo e leng gore tota botla bo tsholetse jana mo toropong eno ya ventu ko moreetsi wa me le ba go ntse yalo utlwa fela fa ba re engwe gape kgang e tshwangetse le mo nakong ba re ya ba re ka bokutsane makabana a kanang le mabedi a lekanyediwang ngwaga di kanang di le some le boraro le ngwaga di kanang di le some le bone ba ile ba bona dikgobalo mo tsatsing le mabane go le sontaga moreetsi wa me morago ga gore ba ile ba tshameka ka sengwe jana se e leng gore tota motho o ka re ke bomo mme tota ile ya thunya moreetsi wa me mme fela gore jaanong ba re se se ile sa diragala jana gaufi le Rundu military base kwa ba re ke Mabanze village ka bokutsane moreetsi wa me go ya ka Nampol Crime Investigations Coordinator Deputy Commissioner Bonifacius Kanyetu o tla bolela jalo gore tota thunya ya teng ile ya diragala jana mo tsatsing la lobotlhano mme le gone ya tla ya tlogela banna go kera basibela ba kanang kwa le babedi tota ba ile ba bona dikgobalo mo diatleng tsa bone mogodu le mo dinaung moreetsi wa me go begwa fa ga ba ile ba tabogisediwa jana kwa kokelong ya Rundu State Hospital mo go begwang fa ba le mo seemong se se ba re serious but stable condition itse re tota bana go tla e tlhaloganya ka tsela e ntseng jang go nola gore o ka re ba setse ba tla ba siame gone jaanong ee ke kgobalo tse di masise me fela gone jaanong seemo sa matshelo a bone ya ke re ba mo seemong se se itumedisang ka bokhutsane moreetsi wa me ko ntle ga dikgobalo tse batlang ba di bone gore jaanong ba re patlhisetsa mapodisi se se di tla di tsweletse nako fa le gone mo nakong e batla ba rotloetsa jaana baagi ba e leng gore baagile gaufi le lefelo leo la mašole gone jaanong go ka itlhokomela bogolo thata jang gone go ka e re ga ba kopana le dilwana tse di sa tlwaelesegang tota gore tota motho ba tle ba dibegele jaana mašole gongwe mapodisi ka nako e nngwe moreetsi wa me ke gore a kere ke yaka go tla go ntse gone jaanong gongwe yone o boya go bona o kopana le hand grenade e o sa itse gore ke yone me yaanong o bona gore a seo se man ga se a tlwaelesega bo tshameka ka sone tla re ntse o tshameka ka sone bele gore jaanong se ya go thunya moreetsi wa me ke gore a kere ke kgang e nngwe gape e leng gore bonakong go tla go begilwe ka yone ga se ya go betlhe 29 fela go ya kotwa kora kong ya botlhano.

Jotushi Katoteli tsatsing la gompieno jana e ba re ba ile ba gara jana ka topololo ha re bua ka topololo re bua jana ka Bailey Moretsa ba re Katoteli gone jana ngwe tla le ba gangwe jana ke tatofatso tsa maiteko a go bolaya Moretsa me morago ga gore a ile a thuntsa jana le podisi Moretsa me le podisi le le dingwaga di karang le masome a mane le bongwe nako fa le podisi ka nako eo le re le a motshwara jana kwa toropong eo ya Oshikati mo tsatsing la lwaotlhano nako tsa thapama Moretsa jana ba re di ka pego tsa podisi gore jaanong ba re Katoteli tota o ntse a re o tshwarelwa jana o ntse a re o tshwarelwa jana tebang le tshegetso seshaba e leng gore tota ile ya gona kere o ile a tshwarwa jana ka mabaka a go latofadiwa jana ka tshegetso seshaba Moretsi wame fela gore jaanong ba re ke ACC Investigations me fela gone jaanong nako ha ba re batla go mo tshwara gore jaanong ke ha monna yo o ka re jaanong wa gana jaanong o tla kampana jana le podisi me ka nako eo a ntsha sethunya sa gago Moretsi me a thuntse jana le podisi ba re mo thuntsitse jana mo mokwatleng Moretsi mme le fa go ntse yalo jaanong ba re le podisi la teng mo nakong e le iphitlhela le romeletswe jana kwa kokelong me fela o mo seemong se se itumedisang Moretsi me jaanong ba re go ganwa jana ka beile ya teng ba re kgetse ya teng le yone e setse e tla e buseditswe jana morago go tsena kgwedi ya Phukwi ya tsa gore ke ene July e tlhola malatsi a le lesome le bone Moretsi me gore jaanong patlisiwe di tle di tswele di siwe Moretsi me ba re the accused o ile ene molatofadiwa o ile a bolela fa a tla tswa ya go ipatlela jaana lawyera e tla tswang ya go mo emela Moretsi me le fa go ntshe yalo ke gore a kere ba re patlisiwa tsa mapodisi di setse di tla di tsweletse.

Francela motho ya jona direga na lo na sitri tlaro tsela tsa mona go nge ke bona fa mme ka nang le simela ba robong fela go ya kona go nga ya ha go ya brata ro e tar ka ro brata ro na lo na re tsela tsa metsameko

konsela mo tabetlhe jo raja rena lona se tre jaro tle tso tsena mona go nge re tla tore ya gore ba jang na mona go nge sa be di sempelo mo re tsa me di polo tsa me tsameko e bo go lotlhata jang go tsa mo wa felong a beke eno mo re tsa me le gone re tla tore ya gore ba jang na gore betota e go ya go pele me tsameko e tla tswa ya go tsameka ka tsela e ntseng jang le gone go tswa mo letsatsing la gompieno mo re tsa me ka le jo raja ga se go betlhe e se go jona ntse ba ile tsebe fela gore jalo mampudi a tsone ke bo ga be go amogela jo raja re e ana lona re tla re go tsa jana tsarna tsa me tsameko di ntse nyana tse eno gore tota motho ke tla tswa ja go dinela jana mo letsatsing la gompieno.

are indeed funny ka bogzane bare chimang ha se Jennifer Lopez tama ya ga go manatina te mo re tsa mana lo re tlere go le banyana tsa me tsa me ko mafela be ke eno mo re tsa me jo ra jira ga jitsiro toto no re di go fitile fa kae go le jaano le ba go ntse yalo ba re bo se singla ma ba ne kwa la li ga mo re tsa me go ile gana le tsa me ko ena metsang pelo me fela pele ga jitla bo jo nela jaana me tsa me ko gareng ga se pa se o sa Barcelona le Real Madrid ba re Athletic Club mo re tsa me ba ile ba la tlhola ka tlong le Valencia mo se singla ma ba ne ka no le go fela go le fela Real Oviedo mo re me ba ile ba tsameka maleka kgatlhong le Getafe ka lefela go setlhopha me fela mo tsatsing la maabane re ya bona jalo Barcelona mo reetsa me ba tsameka jalo kgatlhong le Real Madrid me fela Barcelona ba ile ba fenya jalo Real Madrid ka no di le pedi go lefela mo letsatsing la maabane kwa Italy Serie A ba re AC Milan ba ile ba latlhola kgatlhong le Atalanta ka no di le tharo go di le pedi Parma mo reetsa me ba ile ba latlhola kgatlhong le AS Roma ka no di le tharo go di le pedi Fiorentina ba tsameka maleka kgatlhong le Genoa ka lefela go setlhopha pa me Cremonese ba shapa jalo Pisa kana di litharo go le fela mo retsi ya me metsame go kopa tsing la Africa borwa tsa tsing la mabane re ile ra bona jana tlhopa sele sa Kaizer Chiefs ba shapa jalo Sekhukhune United kana di le pedi go le fela mo retsi ya me West Ham United go fatsing la England ba ile ba la tlhola kgatlhong le Arsenal kana le ngwa fela go le fela Nottingham Forest ba ile ba tsameka maleka kgatlhong le Newcastle United kana le ngwa fela go se tlhopa ke di bona jana tsirungwe gape tsa metshameko tse e leng gore tota motho di a bo di ile di a diragala jaana dibalamakgolo di tla di le bokoa go le gonyennyanenyana mo re tsameke gore a kere ba re mo tsatsing la le matlhatso re ile ra bona jaana Real Sociedad ba tsameka maleka kgatlhong le Real Betis ka no di le pedi go setlhopha Atletico Madrid yo ba ile ba latlhegelwa ka nno dile e lengwe fela go le fela kgatlhong le Celta Vigo mo re tsame Sevilla ba shapa Espanyol ka no di le pedi go lengwe fela kwa Italy Serie A Leeds ba ile ba latlhegelwa kgatlhong le Juventus ka no di le ka no lengwe go le fela me Lazio ba latlhegelwa kgatlhong le Internazionale Milan ka no di le tharo go le fela fatsing la Africa borwa mo re tsame re ile ra bona jaana Orlando Pirates ba shapa jalo Magesi FC ka no di le tharo go le fela Mamelodi Sundowns mo re tsame ba ile ba shapa jalo Siwelele ka no di le supa go di le nne Tears Galaxy ba ile ba tsameka maleka kgatlhong le Chippa United ka no lengwe fela go setlhopha tsatsing la matlhatso le gore re ile ra bona jaana kwa fatsing la England re bona jaana Manchester City mo re tsame ba shapa Brentford ka no di le tharo go le fela Sunderland ba ile ba tsameka maleka kgatlhong le Manchester United le fela go setlhopha me le fa go ntse yalo ba re setlhopha sele sa Fulham ba ile ba latlhegelwa kgatlhong le Bournemouth kano e lengwe fela go le fela Brighton ba shapa Wolves kano di le tharo go le fela moreetsi wa me jaanong ke tla ke leka go leba ga gore be tota Liverpool ba ile ba tshameka maleka kgatlhong le Chelsea kano lengwe fela go setlhopha le ba go ntse yalo ba re mo tsatsing la gompieno jaana go tla tswa go ya gona le metshameko e tla bong e ya go tshameka ba re tsatsing la gompieno go le mantaga mo reetsi me ba re Napoli ba amogela jaana Bologna mo phirimaneng ya gompieno me le ba go ntse yalo ke gore a kere metshameko e megolo ba re Tottenham Hotspur le Leeds United le bana ba kopana jaana bosigong ya gompieno ka ura ya borobong mo reetsi me La Liga gore jaanong ha re bua ka metshameko ya La Liga le gone itse gore go tla tswa go ya gona le metshameko ba re Rayo Vallecano ba amogela jaana Girona mo letsatsing la gompieno Pierre nomata singla kamosho re tla tswa re bona jana la liga le yone ntse tsholetse Celta Vigo ba mogla jana Levante Real Betis ba mogla jana Elche Osasuna ba mogla jana Atletico Madrid kwa fatseng la Africa bo roma tsa singla kamosho Tears Galaxy ba mogla jana Mamelodi Sundowns mo retse metsa singla lo boraro metsameko ya la liga le yone etla bo e ya gona ntse e tsholetse fela jalo mo retse jo ra tshe ya etla tsameka ka bonna kona go jalo la liga tshidumela gore tota liga ka bonntsi gore jaanong di a bo ditla jana kwa bokhutlong go go tla tswa go setse motshameko le mowa fela go bo metshameko e kanang le bebedi go ya ka di liga ka go farologana mo retse me go ra direke jaaka go tla go ntse gore jaanong kwa fatseng la England re bua jana ka ditlhopha tse e leng gore mo nakong e tota motho di a bo di ikemiseditse go ka fenya liga re bua jana ka semphete ke go fete gareng ga setlhopha sele sa Arsenal le setlhopha sa Manchester City mo retse

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

gopolwang ditiro tsa bobegadikgang. Ngwaga la Windhoek Declaration e ne ya kwadisiwa mo UNESCO International Register e le mokgwa mongwe wa go tlhomamisa go tlotla tiro e botlhokwa e dirwang ke bobegadikgang. Namibia mo nakong eno mo maemong a bo 23 mo lefatsheng lotlhe, mo kontinenteng o mo maemong a bobedi mo go se se bidiwang World Press Freedom Index, mme seo se supa gore go na le kgololosego mo bobegadikganyeng mo lefatsheng. Mmegadikgang wa kgale Gwen Lester a re Namibia a tswelele ka go nna sekao mo go nna le babegadikgang ba ba sa kgorelediweng ka sepe. Namibia Agronomic Board ya re peeletso ya bona ya ntlha mo go lemeng dibanana selegae kwa Etunda e tlabe e tla nna le maungo jaaka thobo eo e tla dirwa mo segautshwaneng. Go lengwa ga dibanana go simolotswe mo kgweding ya Ferikgong ngwageng o fetileng, mme jaana ke nako e gorogileng ya gore go nne le thobo. Morago ga peeletso e ileng ya dirwa, go bolela fa dibanana tseo morago ga thobo di tla itsiwa di tla isiwa ko setsidifatsing go tlhomamisa gore di kgone go kana mo maemong a a siametseng mebaraka. Leano la gore go kgone go ka simolodisiwa go lengwa dibanana ka e le kgaolo e sa boneng segatsetsa mo pakeng yotlhe ya ngwaga, seo se ile sa kgontsha gore kgaolo ya Etunda e tla na yone. Motlhankedi khuduthamaga wa Namibia Agronomic Board Dr. Fidelis Mwanzi o tlhalositse gore dipeo tse di dirisitsweng go ka lengwa di le tsa lekelediwa mo dilaboratori tsa Avagro, se e le montlhabongwe jwa dipatlisiso tse dikgolo tsa temo ya dibanana. Mo nakong eno Namibia o reka di metric ton di le 7,000 tsa dibanana go tswa mahatseng a sele. Namibia Agronomic Board yare go lemoga fa Namibia reka bontsi jwa dibanana tsa tsone go tsamagatseng a sele, ba ile ba simolodisa maiteko a gore ba kgone go ka na le temo ya selegae. Lefapha la Temothuo, Tshwaro ya Tlhapi, Metse le Kabo ya Mmu le mo maitekong a go tsosolosa Center ya Technology e ileng ya agwa mme e sa dirisiwe kwa Rundum. Kago eo e agilwe ka go dirisa dimilione di le 36, mme go ne go ikaletswe ka yona gore e tlana yone ya dipaakanyo le go ka dira dilo tsotlhe tsa dimakhinari tsa temothuo. Maikaelelo a di-Green Scheme. Mookamedi kwa Secondo Green Scheme, Maxwell Ngindinwa, o kopa gore sentara eo e kgone go ka matlafadiwa mo dikgweding tse di tlang. A re sentara e na le bokgoni jwa go tlhomamisa gore go nne le dipaakanyo tse di tla dirwang jaaka diterekere. Kgabagare a re go na le kgwetlo ya go tlhoka botsipa segolo thata mo go tsa diterekere le dimakhini gore di kgone go ka baakangwa le go dirisiwa ka nako. Mogwebi wa ko Bokone David Shehama o solofeditse fa a tla baakanya tsela tse pedi mo kgaolong ya Oshana. Ditsela tsa Krebole di tla tokafatsa go tsamaela ko dikolong segolo thata mo pakeng ya dipula. Ditsela tse di tla baakangwang di tla akaretsa tsela ya dikilometara tse 8 ya Krebole go ya Omushene Combined School e ya ko Omapako Combined School mo kgalotlhapaneng ya Okatana. Tsela ya bobedi ke dikilometara tse 4 e tswang mo tseleng ya Omuntele Omukuyu Oshona e le tsela e yang kwa Enekaudu Primary School mo kgaolotlhapaneng ya Okachali. Molaodi wa kgaolo ya Oshana Hofni Ipinge wa kgotsera kgwebo yo go ka tsaya boikarabelo le go lemoga gore ditsela di sa tsamaege sentle gape di kgoreletsa mo nakong ya paka ya dipula. Paakanyo ya ditsela tseo e tla simolola mafelo a kgwedi eno. O reditse dikgang tsa gago tsa NBC Tirelo ya Setšhaba. Tautona Cyril Ramaphosa o tsibogetse ka tlholo e ntshitsweng ke kgotlatshekelo ya molaotheo kwa Aforika Borwa le go tlhomamisa gore a tlotla tshwetso eo ya molaotheo kana ya kgotlatshekelo. Tautona o ne a tsiboga morago ga kgotlatshekelo yana ya itsese gore tshwetso ya palamente ya karolwana ya bo 89 ya go simolodisa thulaganyo ya go montsha mo ofising ka lebaka la magato ya

na mo apere a polasi ya Parapara, thulaganyo eo e ne ya emisiwa mme gone go se ka fa molaong. Mmueledi wa ga Tautona Vincent Makwenya a re Tautona Ramaphosa o ntse a dirisanya thata le dipatlisiso tse dintsi tse dintsi di tsweletse ka ga kgang ya polasi ya gagwe ya Phalaphala. Palamente ya re e tla sekaseka ka tlholo eo ya kgotlatshekelo le go lebelela ditlamorago tsa teng pele gangwe ba tla akanya gore ba tla tsaya tsela efe kana dikgato. Mmueledi wa Palamente Moloto Mothapo a re ka tlholo eo ke gone ntseng tshiwa mme seo se raya gore go tlabe go ka tlhokega gore go dira dipatlisiso tse di tseneletseng selegae kgabagare palamente e tla tswelela ka go na ntse setse morago ditaelo tsa kgotlatshekelo. Tautona wa Botswana Duma Boko o itsisitse malatsi a le mararo a kutlobotlhoko a khutsafalo morago ga go tlhokafala ga Tautona wa pele Festus Mogae. Mogae o ne e le Tautona wa boraro wa lefatshe leo o ne a tlhokafala a le dingwaga tse di 86. O ne a tsaya puso mo go se ke Tumile Masire. Mogae e ne le moitsanape wa tsa itsholelo o ne a goga lefatshe la Botswana go simologa ka ngwaga wa 1998 go tsena ka ngwaga wa 2008 mme o ne a kgolelwa thata go ka busa lefatshe leo le go lwantsha mogare wa HIV. Tautona Boko o lebogetse Tautona yo wa pele mo seabeng sa gagwe se segolo mo lefatsheng. Tautona o lemogile le go supa gore seabe sa gagwe ke ka mo a ntshitseng malatsi a le mararo a kutlobotlhoko le khutsafalo mo difolaga tsa lefatshe leo di tla fofedisiwang mogare e le go tlotla Tautona wa pele Festus Mogae. Masole a Amerika le Iran go begwa ile a thulana kwa kgalong ya The Gulf fa lefatshe la United Arab Emirates le ile la nna ka fa tlase ga tlhaselo. Kgabagare Tautona wa Amerika Donald Trump a re thulaganyo ya peo marumafatshe e santse e le tirisong le fa go ntse go na le tsholofelo ya gore go tla na le dipuisano tse di tla fedisang dikgweberego tseo. Maemo ao a yang magoletsa Tehran o ne a tsibogela ka go sa itumediseng mogopolo wa dintlha tsa Amerika mo kgweding ya Ferikgong gore ba kgone go ka fedisa ntwa e e simolodisitsweng ke Amerika le Iseraele. Tautona Trump a re dinevi tsa gagwe tse tharo tsa ntwa di ile tsa tlhaselwa jaaka di ne di kgabaganya Strait of Hormuz. Mme a re seo le tselana e kgolo dirisiwang thata ke dikepe tse dikgolo tsa oli e laolwang thata ke Iran. Iran o latofatsa Amerika ka go itlhokomologa peomarumofatshe mme ba re ba setse ba itsisitse le go dumelana ka peomarumofatshe e sa le moranang a le malatsi a le supa mme ba tlhalosa gore Tehran o ntse a le mo kgatelelong ya ga Tautona Trump jaaka ana a itsise gore dikepe tsa gagwe tse dikgolo tsa lewatle di tla tswelela dintsi di le ko kgaolong eo. Mogaetsi go etsa dikgang a re tse gape ditlhogo. Tona wa Thuto Sanet Steenkamp wa kgotse bobegadikgang gore ba tswelela ka go botsolosa ba ba mo maemong a puso go ka ntsha dipego. Namibia Agronomic Board ya re peeletso ya bona ya ntlha ya go lema dibanana kwa kgaolong ya Omosati e ne le le maduo. Tautona Cyril Ramaphosa a re a tlotla le go lebogela ka tlholo e ntshitsweng ke kgotlatshekelo ya Aforika Borwa ya Molaotheo. Mogaetso sena ke bokhutlo ya kgaso ya dikgang. Solofela go ka amogela tse dingwe gape ka moso ka nako ya borobedi.

0: Gontse yalo mogaetso ke jaaka baphadima bana ba kopane mogaetso kwa motseng wa Metsweding mahelo a beke ka matlhatso mme bana ba heta yano ka koma Setswana mogaetso ba leka jaana go ka amogela modulasetilo wa komiti ya phadima mo Namibia mme ene o ne a tsena ka gore.
1: Ya itse jaaka kopane e beile ko Karibubis go bore ne the next one ke Namibia ga gore ke the next one ke Namibia ke le nna le ka modulo wa setilo a batla ko go nna ka gonne nna ke le saya ko Karibubis ke le nna le ga jaaka go nna jaanong ke tlhalosaela gore go 'iragetseng gore mongwe le mongwe a itse jaaka kala ka e gasa mo WhatsApp group-ung Baba se mo WhatsApp group-ung jaaka mo Mr. Karoro Khale ga ba mo WhatsApp group-ung ke gore botlata modulasetilo ke le ko go nna re ne e netswe e tla go hosta jaanong nna ke buile le batho ba me ko Shaka go siame ke bona gore ke ready bang abetse kgomo bang abetse dituri le ditharo bang abetse di-credit tsa di-cool drink ko gore e kgona go kick off ke be re nna go siame ga o bua jalo mare bua le maloko a mangwe gore ba itse gore ka gone ga se nna ke buang jalo ga se wena o buang jalo tshwanetse e be le committee ga go bua le bone ba ba dumelana ka gone jaaka ke bua ke re e kgweetsa ka maoto le mararo jaanong bomme ke bomme Julia le bomme Tanaka la bona gore no ka madirata ba re le rene e na le holo e na le holiday resort ko Chaka kwa e ditsaba komego go na le dikombase go na le diholo e kgona go bitsa meeting ga e kgone go dula mo ditenteng tse di ka wang tsena ba ba bona gore mo go bone le basadi ba ka go kana bitire go apa mo setofong e seng go ama le moliso o gatlhiwa ke mosio Shaka letsatsi so ba ba dumelana ba re ne go siame jaanong tumalane ke gone ga he hosteng gone e le committee ga ga ka ko moraging ke ka go botsa morae gore morae yena lo batlhoko ya kae so ke yone phuso ewa so phuso e tshimologile gawa ga e tshimologa gawa le re ke kegile ga o e tlhagisitse ela ba gaetsho lo dia phoso buang le morae le gone ka jaaka kopano tse di rulagantswe dikopano tse di lebewa ko moraheng ko motsing kopano e ga e be mo toropong ga e be ko resettlementeng ga e bewa ko motsing ko betswana ba gone ko bakodimo ba gone ga baeng ba batla go robala mo makung a ba phadimo ba batla go nta dikgang bana bokofi ba lapa ba robala gaoa ga ba batle go robala mo diholong kgotsa mo dihoteleng jaanong ke gone gao le gone gore boiponetse gompieno gore ke ile ko mabikeng jaanong ga e le ko Chaka ya ko mabikeng a gamang jaanong ga e bolola komiti tona ke South Africa Namibia le Botswana beke le beke e na le meeting ka laboraro jaanong komiti ya Namibia e na le meeting ka Mantaga jaanong laboraro eo re kegila ba tlhagisa a re ela ba gaetsho ga he ya di 8 ko Namibia di 8 of May ga e ya ko Namibia ga e le go a go bora diholo tsa Chaka e ba ka go kopana le morae bagolo batsadi ba phadile ka ba botsa re ke kegile a re ela jaanong ga batsadi ba tsa mo Chaka ba jisang ba go robala kae re ke kegile ba morare ke lo boleletse nyena ga lukwi so go bolelela jalo ke gore batsadi ba mo mpikirwa ba robala mo makhung a bone ba ja mo makhung a bone ga go duele ope tshona le baeng re robala mo makhung a bone so ke gone ha he di healing youth ene gone gao gore ga nka go bereka ka ha ba komiti tse di tlatse dikela botsadi ga di ele di holo le di kitchen ka ha ke gone ya le go tshentsilwe e go bore a

re tsaya sone google ya gago google a kere go ya google ba gaetso google o itšhebe gore o mang o tswa kae ke thekenoloji e godile ba go e berekisa ba gaetso pene le pampele ka di berekisa mare di a gago a di tshwane le kaio ya parang ya bana mare ga o beile mo selo se re se bitsang google se ngwana o tobetsa ga lebile ga tlhola go tsa dipotso are ma mose ke mophadima ke tswa kae kanto ore ke setogole sa gapadima ke janeyana ke sone se re bonang re phuthegile mo motseng wa mpikiri gore a re go kopane le ba rona ko namibia re buisaneng le ba ga rona ko south africa le botswana um bokopane jo ja rona sale ge bo thomile ka 2022 e le gore re batla go kopana ra botshwara ko south africa rata ra botshwara mo botswana botswana re botshwara gabedi ko tsa bone le ko mpiki le karokobisi jaanong ba gaetso re tsile mo motsing wa mpiki go tla go supa maitlhomo le maikaelelo a letsatsi mo batsading ba rona ba motsing wa mpiki gale yaka ratswa go tlhalosa gore re tlile go tla mo re le botswana le south africa go tla go bua sephadima le dikgang tsa sephadima gore lo itseaneng gore mophadima ke mang go tswa kae se bue se tla lona date e re tlang go tshwara bokopana ka yone ba tla lo bolela gotlhe ba tshwere lo itsentsi nna ke ne ke ntsala gore maitlhomo le maikaelo a letsatsi kee go le gonnyanenyana nka lo rala kare mophadima ke le kumela ga ela mme kgang yeo e tla nna le nako ya yone mophadima ko tshimologong ya gago bagaetso lo a go itlhela le mmina phofu mmina phofu phofu a lo nkutlwa ee ga a lo motshimololo ko thabeng tsa ga mogale magalesburg go batswang gone go go ntsinyana motse go tshwenega ke batla go senya nako ya letsatsi e tla nna le nako ya to mme ga tswelela lo a go itlhela mophadima e le mohurutsi a lo nkutlwa bagaetso gwa tswelela lwa go itlhela mophadima e le mmina tšhen e re e beileng gae go ya ko mophadima o tswang gone a lo nkutlwa bagaetso ee ke mmina pou ke moana tšhen a lo nkutlwa bagaetso ba bina pou baana tšhen bagodutsi ba um sekolo a kabala ga lo itlhela tšhen e re e kopanetse le batlhare ba ga lotlhare sekolo a kabala tšhene ga lo itlhela re kopanetse le bakhidi le bakolegi o seka lo akabala tšhene baphadima ga ba itlhela ba e kopanetse le batokwane lo seka lo akabala ga lo tsena ko bodziraste ko bo lectembeke lo bo lo itlhela tšhene re e kopanetse le bone tšhene e tswa kgakala bagaetso e tswa thabeng tsa ga mogale ga lo kutlwa bagaetso ee tšhene e ke aga tebe jang morwadi wa the queen morutsi morwa queen morutsi a lo nkutlwa bagaetso ee go go ntse more ka go kayang thata gore ntlwa ga malope ke yone ileng ya re kgaogane ka dintlwa tse di mo botshelong jwa bana ba batho ga o bona re kgaogane le bakwena le bangwaketsi le bangwato re bana ba ga malope rotlhe a lo nkutlwa bagaetso re bana ba ga malope rotlhe re kgaogantse ke taolo ya bogosi re kgaogantse ke taolo ya bogosi mo go malope ke yone e ileng ya re kgaogana ga nna le bahurutsi ga nna le bakwena le bangwato le bangwakesi bakgatlha ba ntse ba le gone ba gamalekeleke le bone ba ntse ba le gore dijo tse dingwe dintsi di rafoga mo dijong tse dingwe jaanong go ne gote ke bue ka maitlhomo a letsatsi fela le maikaelelo nako ya gore re tlhaolo se losika lo e le gore lo tswa kae e tla nna gone re ka e fiwa go ema mo pelaganyang re e tlhaolosa ka nako re tla be re kopane re dirile bokopano botsadi jwa me jaanong se ke se kopang kela ke itumela gore mpikiro botsadi re tlile mo gonyeng mo tsatsing ja letsatsi re tlise maitlhomo le maikaelelo a gore re thekgeng re supporteng re emeleng ka dinao lo le bana lo le bagolo komiti ya rona e tla tsamaya mo gonyena e buisana le yena e le kopa dithuso nako ya rona le dipitlagang tse tshwantse ka retsamele dotodo re lo bolelela gore thologelo e tlile go nna mo mpikiro e e tlisang bokopano jwa go ikitse o le mophadi e e tlisang gore baphadima ba iphitlhele ba heteletse dintsi jaanong ke tlotla nako ba ka o dingwe ke buile go ka nna ga tlala saka

Bontshela mogaetso ke re medupi bana ba hetela bana ba ga phadima mogaetso bana ba feta pele ka kopelo ya Setswana mogaetso go leka go supa gore bana ba motho ha ba kopane ba bitsana ka melodi mogaetso le go supa boitumelo le lorato go gontle yang go bona Batswana ba gaetso ba kopane go tswa Botswana Afrika Borwa le Namibia ba ja ba nwa monkgong e le nngwe hela mme jaana ke ba ga phadima mogaetso ya ka bana ba kopane re tla na re ntse re ke go tlisetsa le ba bangwe mo gaetso jaaka ditiragalo di ne di tsweletse re etsa seromo sa gago o tla no ntse utlwa gore ba reng ba ja pheko mme mo gaetso mo nakong eno tla ke go tlisetse jaaka kana ka kopana le go buisana le kgosana kgolo Jot Setshogele go tswa ko motseng wa Metsweding mme ene o ne a re begela la re kana a re neela phate gore botsamaisi jwa legae bo ntse jang le dikgwetlho tse di leng gone mme pele a re kome barakeng.

0: mamoratwa kgosi ya lebase.
1: Mogaetso e rile re malobanyana mo kgwedinyana tse di hitileng ga nna le bokopano mo metsweding mo re boneng go ne go na le komiti tota e ne tla go tshwara bokopano ba re ba tla go balela morahe molaotheo o le gore e sale ba romile gore gongwe ba ye go sekaseka ba ye go kopana le boramelao ba ba thuse gore ba leke go bala mme kwa re ne se lwantlha gongwe bana ba tla go bala ebile gore komiti morahe gongwe a re nyaga tsamaele go baakanya gale le gale ba tle go ka o busetsa mo moraheng. Ke na le kgotsana setlogelagano go utlwa gore mme ene maikutlwa gago keng mo bokopanong jwa teng kana thomo ye ya go leka go baakanya tsamaiso ya legaeng mo metsweding.
2: Re kopang pele ena a ko neele tšhono ya go ka dumisa bagaetsho ke lo baka ke ntse ke sa bue mo radiong. Ke re bagaetsho dumelang batswana mo Namibia ka bophara ke lo dumedisa. Kopang ke jata pele go tsena mo kgang ya bogosi mo Mpikirwa pele ga ke a tsena mo kgang ya komiti eo ka ke a beyana magoko a me mo Mpikino. Bogosi mo Mpikirwa ga se kopo gape ga se maithatelo. He batswana he wela ga ke sa bogosi yo Setswana gore a o mo Ventuku a o mo Kobabisi hela o le Motswana o wela ga ke sa bogosi bone gonne bogosi ke yone bo promotang puo le setso sa tshona he le batswana ke yone na le boemelo joa ka se kgwagwa di ka studion ya Setswana ke bogosi yo Setswana gore o ga kae o iphitlhela o le ga kae he o tlhele le batswana.

0: ga tle kgosi ke mong ke motho tswang go wena ke no nang le matla mo go wena a o tle go mo shudisetsa mo studio se go tlhobe komiti ya no kana gore go tle go sikisikisiwe go sikisikwe kganyoni e
1: e magatona a tsenyetsa se sha
0: a tsenyetsa se sha mothata tshuna tshumutso bona gore kopang go kae go na gompieno ha batho ba le ba le mo gore na tsene ga e khone ba tla bogosi e motho mo tshuna tshona go simolana simola tsenya maatla ga go ka go jona la bilitso mos la biditswe go tla go thusa ka gore khosana ga go ke yone mo bona gore ka tsamiso gore leng man e gore leng re leng man a sa begele khosi thata ka ga di thoto go ngwala megella ka ga tsa puo le setso me tsetsa tsa thutsena be go le sa tsimo go tshwana thata thata
1: right
0: ke ra bogosi yo ke ra khosi khosi mang ka bua ka ga ene le ne ya le jalo a mo ga gore ka kgefo go le gana jalo go ya no batho ba ile ba ema ba re tshona ga khone ba tla bogosi mo committee ya tshona e committee tshona e go teng e tirile committee council ba ile ba shutisa re go shopping ba tlhopa council e ntsha mo go tshina bogosi mo teng ga nyene ile ya ska itumisa batho ba go nyene le go botse pedi ya no ba ba tsa khangena ba se go tlhokotsa sekelong ba le ba ka bogosing ba ba tsa khangena ba se go tlhokotsa sekelong is it you maybe if I'm not mistaken almost for 10 years khangena since is it way ya khosana le mo it's a young mo tsa mishunyoni ya itirileng community council e ke no haban ba tsumtsu go ba bare khangena ya itirileng e ke association is a in ikis ke mo khatlo ikemetseng bo go se botsana jang mo se lo se se ikemetseng bo go se lo ke entity e ling e ikemetseng le one bo go se ke entity mo se e re tsitlong go molaong e se e ke na o bo go se botsana jang mo se lo se association e ikemetseng
1: era
0: ke argument le gone e ling ya diga kgetse ya bo go se gore bo go se lo tsena jang mo mokgatlhong o ikemetseng o kgona go ikemelang and so on ke hawa go ile go dira ke gore bogosi bo latlhegelwe ke kgang ke kgese e.

go ntse yalo mogaetso ke ne ke buisana ke lo le kgosana se tshogele go tswa kwa motseng wa Metsweding, mme ke tlana ke ntse ke tsamaya le ene le ka moso mogae. Ee, ke selo se se botlhokwa gore motho o leke go ka kgobokanya tshedimosetso ka mo go kgonagalang ka teng, mme le gore kgonagalo yone e teng ya gore go baakangwe bana ba motho le a ba apana mogaetso, go raya gore ba tla ba lemoge ba nne gatse ba reng ya bagaetso a re tlogeleng tse dingwe jaanong re leke go ka baakanya. Ke ne ke go e baakanyeditse jalo mogaetso ya tsatsi le letsele mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno, ke re a re kopane gape mmogo la kamoso.

0: right. How about the best choir in the world? All right. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you again. Amen.
1: Can you make this up? Batsana ka bo paramo na me bia ke ke ne ja mo kala re mo a tsere kala re a tsena yo ke re ke re ba ga etse go na le project e itile go tswa go Japan. Japan e ntsha sorry o ntsha di tudi tsa mahala hala di kutsa mahala hala bo mutlwa ba mahala hala di kukutsa mahala hala go aga go a masimo go mahala hala tsa go go di di horticulture. Ora gore bagaetso dilo tse di kopela ka dilo tse di kopela ka labokgano tsetse bagaetso ke le kopa gore ke go itlhagane le o nkepela ofising ke go thusa he kwala dipampiri tse ke di tsenye labokgano ke di itse ko toropong o tla ke me se khatse kgengwa le kwa molemo a go itikela kgengwa wa gagwe
2: emma
1: ke ya go tsenya dipampiri tse tsa tomokala hare tse go tswa wa ke le ke kopa ena gore o tlela ka IDA e se di sirile ke mapodisi go tswa le head of statement go ra gore bagaetso go na kano ka e bolwa ke ka ga basha ka go kano ga bana di brand nomore go ra gore basadi ba yena ba ikhagane le ba khora go ka ntoro e ja go tsiya di bantsi tse go la go a mino se bu o tale semana se ba heditse ke kopela go tlo mo ikhagane le kwa gaetso tse tswe ka mo fuka dikile 24/7
2: mo office. Janong head statement e ka o bua gore basha ka bontsi bana le bothata ya gore ba bone di nomore a motho gona go tla ka head statement ya motsadi.
1: Nya head statement ya motsadi lo ne ka pereka ka brand nomore ya go ka ID ya ga magwe e seng ka yame.
2: Emma.
1: Ke ra o sna ne brand card e ga gona bosula gore ka kry-a seng. Ke tla go lekisa la kgeng wa gago tsotse a se tsa ka ID nomore ya ga magwe. Wena o le mošwa o utlwa gore nya dilo tsa ga makitse ka ke die ke lekise ke go Japane mahala-hala.
2: A motsadi ha a ntsha head statement-e ya ngwana kgotsana setlogolo se dula ko go ene a go tlhokela gore a dire mokwalo mongwe o reng ya go magoko gore ke nna motsadi wa ngwana yo kgotsana ke na malomago kgotsana ke na mangwana go jalo-jalo.
1: Go a kgonagela rra kgona go go tseya ko mapodisi gore nya ebile nna ke batla gore ngwana ke a diene ke aneye a ithusa ka bonnyane jwa me ke mo dina ka ke nna teka gore nya a lekise
2: eeganege. Jaanong ke utlwa gore kopo e tswala ka labotlhano le gore dikgaolotlhopana tse dingwe bone ba heditse jaanong ke ka ntlang melaetsa kala ha re yone e tlagala ka potlako.
1: Rawe molaetsa yona kareng ke utlwala mo bathong ke be ke sa itse gore ke yanong ga se gona bokae mme go utlwa ke be ke itlhaganna ke be ke goleletso ke re gora ke re ela a ke reya batho ba mo bake mare ka moso ke gopola ke gopolelela ka moso ofisane ka bete ke ga itswa ko ditshupong tsa temo kwa ko osiwaneo kwa ke bona batho ba kwala ke be ke lemogala gawa mme ke be ke re okay mme ka ke ka bona mantaga ko ofising ga ke re gone go le di-holiday a gare ga
2: emma
1: ke ke bona ko ofisi ke ya go bona dipampiri ke nnya mme ga ke bolele bagaetso ke re nnya bagaetso goroga ko ofising ne ke gone mahala-hala ga gona gore a duela ofosa seng
2: go raya gore diforomo tse di tladiwang wa re di gone ko ofising bone ba tlhala ka dikopi tsa di-ID le di-head statement.
1: Ke printile ke itilela batho kgotsa ke dutse ko ofising mare ke le ke le bise ka dilo tse dingwe tsa mereko go tswa ga ke kgona gore ke tsene mo radio gape ke bolele batho mme ke kopa gore ke tswe go tswa ka moso to go itlhagane la bone ga e bereke la bokgone nna tsema ka dipampiri tse sokorena le malatsa le mabedi ela ga gare ga itlhaganene to mme ya go na le mongwe batla go ntseletsa mogala kana baleletsa mo mogaleng wa me bampola gore ya ka moso ke ikaela ko mang iketa leng
2: mo ka e thusa ka nomore ga ba ba senang le yone
1: 081-333-1515 Marcel Liberati. Thank you, Rahul.

ke serwalo se se ntle mo tlhogong ya gago le sebaga sa mokgabo mo molaleng wa gago. O, ana go go ntle jang ga batho ba go opela diatla mo ditirong tsotlhe tse o ka bo di dira tse di siameng. Ga gona ope o sa batleng go bakiwang. So jaanong, ha ya utlwa gore tshimololo ya dilo tsotlhe ke poifo ya Morena. Kitso e tshimologa gone ga. Le maitsholo a rona jaaka re itshola mo gareng ga batho ba re agileng le bone. He seka ha nyatsa botlhale yo he nang nayo yo he bonneilwe mo gae. Go ne nakong he nyatsa botlhale jo le ditaolo tse he laileng ka tsone mo malapeng a rona. Re ipona gore he botoka go le bone. Bone ke batho ba bogologolo ga ba itse le ga e le sepe. Mme ntekwane ya ikaketsa ka mathata a he tla nnang le one ya go a tshwaraganana le bone. Mme ga he tla utlwa melao ya batsadi ba rona, utlwa gore thuto e ke thuto e e leng gore e ka nkisa ko pele, e ka nna lesedi ebile thuto ke lesedi. And-e ga ke ka reetsa bomme le borre mo lapeng, tse tsotlhetse di ka nnaya serwalo korone. Korone e ke jaaka batho ba tla go opela diaka. Korone e ke jaaka batho e tla re ga e le gore o dile di-ansuku e bele gore kgoro tsotlhe di a go bulegela. Mongwe le mongwe a batla gore o tle go bereka ko mmerekong wa gago bile ba bona o le botlhale o le matsipa. Ee, le sebaga sa mokgabo mo molaleng wa gago. So go raya gore kitso e e nang leng yone o nka boele gore o le sedi mo setšhabeng. Ga o ka tla ka botlhale le tao e o lailong ka yone mo lapeng le kitso e o nang leng yone e o e tswang go e oketsang gape ko dikoleng ke lesedi mo setšhabeng. E tla re ga e le gore batho ba tlhophiwa gongwe ba e nne semphete-semphete ba batle wena fela. Mme se nkabe se bakiwa keng? E tlabe se bakiwa ke maitsholo a gagwe ga pele ga batho, ke kitso e e nang leng yone ga pele ga batho, ke taolo e o itsetseng ko gae. Bofa ke o seka ke bong wa ba botsale wa bona bana ba gago ba bona gore yo o ke a hetsweledisa pele. A ditao tse e laiwang ka tsone mo magaeng he di itshegeletse fela jaaka ke e buile ga lekare ngwao le yone e ntse e le ga thoko. Ngwana yo o senang molao, ngwana yo o senang ngwao, ngwana yo o senang kitso ke monka e le mokala o o senang dithito, o o senang metswe e tla re pheo e tla go goka e bile gore o tseilwe ke pheo bile o robegile. A helele ke hika ka kele ka tshedimosetso e he bonang mo barutwaneng ba rona, mo go bomba ba rona, mo batsading ba rona. Motsadi ke motsadi wa mongwe le mongwe, e seng hela mme yo go belegeng le re yo go ileng ra o mo itse. Mogolo mongwe le mongwe, morole le hutse o bone botshelo jwa gago bo tswelela ko pele. A re rapeleng ga mmogo. O Morana Modimo, tshela Modimo boikanyo, a re tshabele ko go wena paka tse tsotlhe ga go tla gore re dire se e tshwanetseng go se dira bogolo jang molao wa

bone o sa kgetololong ope. O Morena, a ko re ne thata o re romelele moyo o boitshepo go tla go tlatsa kitso e ya rona le go utlwa batsadi ba rona tao e ba e laileng ka yone mo magaeng he ne he ntse he itshegeleditse bokamoso jwa rona he bo agela mo ditaolong tse he di neilweng ko dikoleng ko magaeng le mo bagolong ba rona. O Morena Modimo boitshepo, Modimo o kgalalelo, a ko re utlwele botlhoko re le bana ba gago gore se ke se itseetseng e se ka ya re ke ya mahatsheng ka go se lebala, mme nne sone se se ya go ntsamaisetsang ko pele ke nne lesedi mo sešhabeng, jaaka o mpopile wa ntshegatsa gore ke nne moporofeta mo sešhabeng. A lesedi je le ne le ntse le le mo go nna gongwe le gongwe ko ke yang gone. Tse tsotlhe tse ke di kopa mo go Morena Jesu wa Nazareta. Amen.

Regina Bell ka pina ga go e monate love TKO re zolla pele mo tsone tso ka thulaganyo yone ele ya disela mapaser mo make sa go sa mamaratwa TYSFM ra khabola jalo gape ka ene Regina Bell ka pina ga go ena re allo are show me the way.